0: Mgun atam dashbro na lam phe achak la ra ai. Pongtang pa zhi dup sumru lam tie, glosbro lam nde lo kong phe, atom yan le jang lan na. Kamu magam phe, le da pa zhi ku, krang madish to krat la ra ai, nga ai.
1: Shikam tat ngai, kop nom nang ni, mkwan mungish bai atian bai du ra ai. Nda lang na mkwan mungish bai atian tha, ngai kwan na ram tat tai, gai gai pyo ai mkwan mungi ni, le da bang tan na.

Guacanya tilinga. Ala yuma mula wa. Ala yuma zila wa. Yo zila ta zila ta. Yo mula ta mula ta. Aye niza zila wa. Azani ma mula wa. Gachimugwa bu gale. Nasangwa ki ki gale.